Ingo ki na ba ka fingo na tama ngatsa ma tivir tsi beo du riu riu ma na tana ma tanda ka ni.